na ile nyimbo deja mukadri ya nostalgie tunaenda kumukumbuka Paluku banamuita Persoki. Najua sahi kuna chapa pale ngambo ya kumaendeleo pale Chimbunda pale, na hiyo kuna fata Kasombe njo tunamuitaka. Sikiliza fata.